0: It's another great day here at GV 99.1. This is your fabulous DJ Via together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.
0: May naalala ka, no? Feeling ko yung mga nakarinig niya, may naalala silang account nila. Sa dating ano nila.
1: Alam mo, ang aga mo.
0: Ang aga ko gumawa ng eksena.
1: Tayong mga pumasok na hindi prepared, na kulang-kulang pala ang wire na dala ko. Masaya ko pa naman, may bago tayong headset.

0: Parang siya. Na dating kapiling mo ngayon hindi na.
1: Oo, kaya parang siya rin. Oo. Mabilis dumating, mabilis din mawala.
0: Wow, hugot na hugot.
1: Hugot na hugot. Yan. Yung mga kabayos natin pang naririnig ng September, oh my God, gastos na naman. Yung mga iba nga dyan, binabayaran pa nga sa credit card yung ginastos nila.
0: Malapit nang gumising yung mga ano, nagpapagising ng September. Mm-hmm. Diba? Oh. Yes. Wake me up.
1: Before you go-go.
0: Hindi yun.
1: Wake me up when September ends.
0: Oh, malapit na kayong gumising. Gumising sa katotohanan, mga ka-vibes, na hindi ka talaga para sa kanya.
1: Ay, grabe siya. Anyways, ating mga ka-vibes, kung hindi ka man para sa kanya, para sa amin ka. Kaya i-message mo na yan.
0: Ang galing mo doon, ha?
1: Ang galing ka doon. Send your text message or greetings. Kahit i-greet mo na ang sarili mo para masaya sa naming text lines na.
0: 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
1: Awesome. And also, we have our Facebook page. It's www.facebook.com/GV991. TikTok and Instagram at GV991FM. We have Signal TV channel 306. But we're not stopping there. We have more. What else?
0: We have more. Nasa YouTube din kami, mga ka-vibes. GV99.1, your good vibe station. At ang inyong paboritong Radio Garden at Mix LR. Nasa www.mixlr.com/GV991. Ang lapit po ng screen. Sinong,
1: ang lapit
0: sinong DJ kagabi?
1: Screen, binura mo ang nakalagay sa 920 commercial. Paki-control
0: Z. Si ano yata eh, si DJ Amir ang kagabi.
1: Oh. Pagbigyan, nakakatanda. Kaya kailangan malapit.
0: Ang lapit ng screen, kulang na lang, halikan ko.
1: Oh my God, DJ Amir, we're so sorry. Good morning.
0: Good morning po sa inyo. Ayan. Kamusta naman po ang mga nagtrabaho kagabi? Kayo ba'y pauwi na? Kayo ba'y pahimlay? Pahimlay?
1: Hindi.
0: O, Sabado ngayon, hindi yan.
1: Nandyan yan, no? Sila sa tabi-tabi sa Balibag.
0: Uwi na uwi, mag-alas gis na.
1: Hindi, mamaya pa uwi mga yan. Nag-enjoy pa yun, kumakain pa yun ng sisig na may something sa tabi na malamig.
0: Ganun. Anong malamig yan? Yan ba yung nakakalasing?
1: Oo, nyolak, nyolak.
0: Uy, kakasahod lang ha.
1: O, oh, diba? Perfect. This is the right time.
0: Oh,
1: right?
0: Wala nang sahod.
1: O, kaya magyayayan mag-samji, mga ganun.
0: How's your sahod?
1: Bye. It's like, you know, love life.
0: Grabe na balitaan ko, aangat na naman, tataas na naman ang presyo ng petrolyo.
1: Oh.
0: Parang 3 pesos, 9 pesos.
1: Oh, that's so sad.
0: Ayan, pasakit na ng pasakit ang mga gastusin, mga ka-vibes.
1: Kaya nga, kung hindi ka na napapasaya ng problema, napapasaya ng bansa, pasayahin mo na lang sarili
0: Oo.
1: Mo.
0: Lahat ng bagay, may bayad na. Pero syempre, dito sa GV99.1, walang bayad ang good vibes dito. Mm-hmm. Ang gagawin nyo lang, buksan ng radyo, tumutok, at makitawa sa amin.
1: Yon, perfect kaayo.
0: Ang dami yatang tulog ni DJ Angie Moore.
1: Wala tayong tulog, wala ka rin tulog, wala tayong tulog, mga bayani puyak.
0: Ganyan tayong mga ano eh, ng mga lutang, maraming nasasabi.
1: Mm-hmm. Ayan, so hindi ko naririnig ang sarili ko, katak na lang ako ng katak.
0: Go lang, ano ba yan?
1: Alright. So ating mga kabayas, we have a lot of playlists ready for you guys. So we would like you guys to keep it locked in and enjoy GV99.1.
0: Boy Band Fever ba tayo ngayong Sabado?
1: Oo, pwede tayong boy band fever ngayong Sabado.
0: O kung ayaw nyo naman ng boy band, di mag-text kayo sa amin, i-request yung gusto nyong marinig. Again, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
1: Alright, sa ating mga ka-vibe, enjoy the rest of the morning with us. This is still your fabulous DJ Mia to get it with.
0: Your fun and frisky DJ Angie Moore.
1: Only here on your number one good vibe station.
0: GV99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: That's Usher by Burn. This is one of the favorite songs that I like, or favorite when it comes to the songs from
1: Lungkot
0: Usher.
1: Mo naman.
0: Favorite ko to kasi, Burn. Minemorize ko nga. Actually, hindi na, nung una uso yan, song hits pa nun. Ay, that's true. Song hits pa nun. Tapos, I was trying to memorize it. Tapos, hindi na uso yung kanta. Doon ko pala na-memorize yung song na to.
1: Yeah. Ibang Burn kasi yung alam ko eh.
0: Ano?
1: I want you to burn.
0: Burn for me, baby.
1: Maganda ng boses mo naman.
0: I know, right? Ayan, sa ating mga kabayes, burn na burn na kayo kasi napakainit ng panahon. Pero may solusyon si DJ Angie Moore para mapawi ang inyong init at kumain na lang kayo para matanggal ang ano nyo sa init.
1: Order from any branch, deli cheese dough pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise. Again, soon, stay tuned or follow Deli's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates.
0: Yon! Ayan, sa ating mga ka-vibes, it's 47 minutes past the hour of 10. You're still with your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your firing goodbye station, GV 99.1. Alright, sa ating mga ka-vibes, we still have our text lines open, 0967-069-5768-0908-516-4466. And we have our Facebook page up and running for you guys. It's www.facebook.com/GV-991.
1: Nasa TikTok at X at Instagram din kami at GV991. To those who are sign up for Signal TV, nasa channel 306 kami. YouTube, GV99.1, your good vibe station. Radio Garden at MixLR. Sa MixLR po, bisitahin nyo lang www.mixlr.com/GV-991.
0: Ayun, galit na galit! Pagdating ayan. Sa MixLR at...
1: Speaking of galit...
0: Garden. Oh, bakit?
1: Ayan, nagalit ba kayo? This week eh, medyo na nagulo ang mga netizens ng Pilipinas dahil sa isang news outlet sa China na naglabas ng isang video.
0: Ah, that's the AI one.
1: O yung AI na video na ang depiction ay ang mga Pinoy ay unggoy.
0: Yeah, ano, yung character natin doon sa monkey.
1: Nakabarong at saka nakasalakot.
0: Right.
1: Tapos ang background ay karaoke pa. Right. Alam, panghalata lang na Pinoy.
0: Yeah.
1: Actually, saan ba kayo na-offend? Doon ba sa content ng video? Dahil ang sabi daw doon sa video ay... parang naka-back up tayo sa Japan at sa US tungkol sa territory something, mga ganyan.
0: Yeah, or...
1: Or, doon kayo
0: we
1: na-offend.
0: We were depicted as monkeys.
1: Oo, we were depicted as monkeys. Saan kayo na-offend doon?
0: Na-offend ba kayo?
1: Or na-offend? Baka wala lang. How about you, when you saw the video?
0: I just saw it today.
1: Ha?
0: I just saw it today.
1: Yes. Ayun nga, nung nakita mo nga.
0: It's mixed eh. Right, for me, it's a mixed thing. I was thinking of two things. Like, I was offended in a way kasi yung content itself, it's so offending. But it has a reality on it. Right? Dun sa monkey-wise, siguro ma-offend ka lang kasi pili mo ang tsaka ng monkey. Diba? No, diba? Pag-tsaka, minsan,
1: hindi,
0: diba?
1: Ma-offend ka ba if you were depicted as monkey?
0: Monkeys are smart.
1: Oh, hindi.
0: And saka in Theory of Revolution by Charles Darwin. Yes!
1: Ah, syempre.
0: Yes! Nagpakamatali na tayo. Ano tayo.
1: So, sino dapat depiction? Let's say, dapat si Manny Pacquiao, ganun? Or kaya si Catriona Gray? O kaya, no, kasi kung tao. Anyway, ako...
0: Mamaya, pag-usapan natin yan kung anong...
1: Ngayon, ang tanong ko kasi, kunyari ang Australia... has been depicted as kangaroos, ma-offend ba ang mga Australiano?
0: Right, diba?
1: Diba? Oh. At saka, dapat ba tayo depicted as eagle? Pero same content?
0: Right.
1: Diba? Pero sa bagay, ang US, eagle din eh.
0: Eagle din sila.
1: O kung ma-depict tayong Tarsier, dahil sikat naman tayo dyan sa Bohol.
0: But they're so cute.
1: Oh, cute, diba?
0: But they're monkeys too, right?
1: Pero, baka na-offend tayo dahil sa mga ugaling unggoy. Diba? Ano ba ang mga ugaling unggoy?
0: Hindi ko alam yan. Kaya pag-usapan natin mamaya. Oo, yan ano
1: pag-usapan natin
0: yan,
1: mga kawebs. Kayo ba? Basta pag-usapan natin lahat ng unggoy kung may tropa kayo na wala unggoy. Hindi ang itsura, ang ugali, ang pagkilos, huhuhaha.
0: Tira mo, tumatawa na nga to. tayo, wala pa man.
1: Ewan ko sa'yo.
0: Anyway.
1: Pag-usapan natin ang mga unggoy.
0: Kung hindi nyo pa nakita yung video, now is the time to
1: search
0: nyo
1: lang.
0: Search
1: nyo lang.
0: Basta, yanan nyo na lang dyan sa Google.
1: China,
0: video,
1: Pinoy.
0: AI video, oh, China Pinoy, AI. Monkey.
1: O, yun. Mahanap yan. Magagaling kayong ano.
0: Mahanap yun. Marami namang tools dyan.
1: Pag-usapan natin yan mamaya, mga ka-vibe. Samahan nyo kami sa aming Facebook Live, www.facebook.com/gv-991. Kung meron kayong gustong i-shoutout, i-mention na mga tropa, kamag-anak, na related sa unggoy.
0: Tinan mo, tinatawanan mo na yung unggoy. Wala pa man.
1: Hindi. Ang sinasabi ko, hindi yung itsurang unggoy. Baka kunyari, mahilig sa saging. Mahilig umakyat. Ano ba? Mahilig...
0: Manguto. Manguto! Right?
1: Marami kasi na pag sinabi mong unggoy, hindi naman itsura
0: it
1: agad.
0: It can mean, maraming pwedeng... characteristic.
1: Pwede din na ano, meron silang mga ginagawa na related sa monkey business.
0: Monkey business!
1: I-shout out sila. ito ang best time, mga ka-vibes.
0: Ayan, sa ating mga ka-vibes.
1: Sige, bitinin muna.
0: O, diba? You're laughing na. Wala pa man. Ito sa mga ka-vibes. Ayan, maya-maya, abangan nyo kami sa aming Facebook Live ni DJ Angemore. In the meantime, enjoy the music from the 90s, boy band from the 90s, or boy bands that, you know, if you hear their song, they're very familiar. It's just that you don't know.
1: Paano natin malalam? Nasa may cellphone?
0: Anyway, ayan, sa ating mga ka-vibes, keep it locked in. Here at GV99.1, this is still your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: Only here on your number one Good Vibes station.
1: GV99.1, until the time is true.
0: Bye-bye.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na, at ito ang mga winning numbers.
2: 0533. At para sa mga winning numbers, 0533. OP.

0: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
2: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
3: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Annabelle.
1: Monkey Annabelle.
0: Ayan. Sa ating mga kabayan, 0967-0695-768-0908-516-4466 are our text lines. If you wanted to share any comments or anything that you wanted to share, galit ka ba? Inis ka ba about sa monkey eating? Monkey?
1: Monkey eating eagle? Yung monkey eating eagle, yun yung eagle.
0: Oo nga, kaya nga.
1: Pero alam mo nung bata ko, akala ko yung monkey na kumakain ng eagle.
0: It's the other way around.
1: Iba-iba talaga yung understanding natin. Mm-hmm. Depende talaga kung galing kang private school, tsaka sa ano. Sa private school siguro may mga picture, no? This is the monkey eating eagle. Yeah. No? Sa amin kasi parang wala eh. Parang sinabi lang ni ma'am. Anyway, good morning mga ka-vibes. Nabanggit nga ni DJ Mia. Live na po kami sa Facebook, www.facebook.com/gv-991. Ang mainit na usapin ngayong linggo.
0: Actually, mainit na usapin lagi naman ng China eh. Anything about them. Claiming Batanes, claiming everything.
1: Claiming everything. Bahala sila dyan. Pero ang talagang nakapanginig ng laman ng ating mga netizen, ang remarks daw ng China sa Pilipinas. Merong AI video na kumakalat ngayon na ang Pilipino ay depicted as monkey na nakabarong, nakasalakot.
0: Basically, on that AI video, it's very evident that
1: Pinoy talaga kasi nakabarong eh. Yeah, tsaka nakasalakot and the karaoke.
0: Right. Yun. And we're very known in terms of karaoke, right? So the question is, will you be after watching the video, were you offended? Were you not offended? What were your thoughts?
1: Ako, alam mo naman pagdating sa mga ganyang usapin.
0: Galit ka agad. Galit ako agad.
1: Hindi din mo ako nagalit. Pero okay. ang una kasing tumatak sa akin is na-offend daw ang mga Pinoy because we were depicted as monkeys or mga unggoy nga. Pero ako naman yun nga tanong ko sa iyo kanina, kung nyari, the video is not about the Philippines.
0: It's
1: kunyari,
0: about Australia, for example.
1: Kunyari, kangaroo yun. Mm. Oh, na ma-offend ba sila? Or ano ba yung gumagamit ng ano? China din eh, yung panda.
0: Maybe, I mean, we can't answer that on their behalf because malay mo sa kanila.
1: Itanong natin yung mga friends nating from the down under.
0: Yeah, from the land down under. Good day, mate. Mga friend natin na si Cez, baka meron na siyang idea kasi nasa land down under na. Oh, I mean, it depends. I mean, kung may Aussie dyan na nakikinig, would you get offended if they say that you were depicted as a kangaroo?
1: O ang nakaka-offend ba? Yung mismong content ng video.
0: I think it's the content. I mean, it doesn't matter which animal.
1: Oy, pero tandaan
0: kahit,
1: mo.
0: Kahit Godzilla pa yan, kahit sino pa yan, kahit na si King Kong pa yan na napakalaki, napaka-powerful. But if the context of the video is, like there's a word there that says, sorry for the word, sorry for my French, stupid, right?
1: Oh.
0: See, if the context of the video, it's really insulting in a way. And it, kahit ano pang gamitin mong animal dyan, kahit dragon pa yan, Game of Thrones dragons pa yan.
1: Paano ba tayo hindi ma-offend? Siguro, at ano dapat ang hayop? Dapat ba, ano, maya?
0: It's not gano? About the hayop. It's maybe because you get offended kasi you felt
1: belittled.
0: Yeah, or parang para sa'yo, it's partly true. It's true. Totoo. Parang, sabi nga nila, kung hindi naman totoo, bakit ka magagalit or ma-offend? Pero kasi, may tinamaan sa ego natin mga Pilipino.
1: Totoo yun. Alam mo, pag binato ka, at hindi ka, pag may nambato, at hindi ka naman natamaan, hindi ka naman magre-react.
0: Right? Diba?
1: Pero, ayun, hindi naman yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga unggoy.
0: Yeah. The game monkey. I love that.
1: Yung monkey mismo. Dahil, offending ba? Pag sinabi, para kang unggoy. Pero syempre bago 'yon. Ayan.
0: Let's be real. Yung iba na offend kasi yung unggoy it doesn't look good. Let's be real. Let's not be hypocrite.
1: Pero meron mga positive trait ang unggoy, ah.
0: I know, but physically when you look at a monkey, may offend ka talaga kasi they don't look good. They look, may mga monkeys na they look cute like yung sa Japan, si he's so cute.
1: Yung tarsier monkey yun.
0: Yeah, ano ba? Pero kasi siguro
1: yung koala ay bear
0: pala.
1: No,
0: that's a bear. 'Di ba? Pero totoo, pag ginamit kang unggoy, Diyos ko, tsaka ka talaga. Ano yan na natin yun?
1: Oy, pero ito ha, meron tayong comment dito galing kay Kuya Mix. Ayan, good morning, Kuya Miki. Sabi niya, buhaya na lang pa.
0: Buhaya, ay perfect.
1: Oh, kunyari nga, we were depicted as buhaya. Ayun, hindi monkey, buhaya ha. Tapos nakabarong, nakasalakot. Matatuwa ba tayo o sasang-ayon tayo dun sa video ng China.
0: Ako sasang-ayon ako kasi totoo naman yung... But that's for the government.
1: Oh, right? Yun naman ang dinidipik government. Pagbuhaya talaga gobyerno eh.
0: Yeah, no? True. So, monkeys, if physically, yeah, maybe ma-offend ka. Kahit ako sabi mo, mukha akong unggoy at this moment. My God, I'm gonna like, hello, is friendship over, right? Pero did you know that monkeys have so many positive characteristics? Like, what a monkey is. Maliban sa, ano siya, kasama siya sa kay Charles Darwin's theory.
1: The evolution theory.
0: The evolution of man, ganyan. Oh. Did you know that monkeys are intelligent actually.
1: Sa ano ha, sa animal kingdom, pangalawa yata sila. Siyempre, number one tayo, B.
0: Sa Animalandia. Sa Animalandia.
1: Una tayo, uy!
0: Right. But they're smart, they're resourceful, monkey si Michael Jackson nga, may alagang orangutan eh.
1: Oh, pero yun nga, di ba sabi natin sa mga ka-vibes natin kanina, meron ba kayong mga ka-vibes, kamag-anak, kaibigan niya yung gustong shoutout na malaunggoy?
0: Na may monkey business, gano'n.
1: Oh, hindi ko sinabing malaunggoy na mukhang huhuhahang. Hindi mukhang unggoy. May mga traits na kinocompare sa monkey. Example, ayan, ang hilig mo na magsasaging, B. Para ka namang unggoy, B. Unggoy lang bang mahilig sa saging?
0: Parang. Eh, siguro depicted siya na ganun eh. O, diba?
1: Dahil yun sa kwento ni ano, kwento sa libro na ang pagong at ang unggoy.
0: Pagong at ang matching.
1: Ay, ang...
0: Oh my God.
1: Binago na. Sabi ko sa iyo, iba yung libro namin.
0: Different school, different books that time.
1: Anyway, meron tayong texter dito sa Norberto. Sabi niya, hindi man po nakaka-offend yon para sa akin. Wala naman po kasi tayong magagawa kung hanggang doon lang ang kayang abutin ng mga utak nila. Pagpasensyahan na lang daw natin sila kung hanggang row 6.
0: Hindi sila nag-row 1, row 6 lang sila.
1: Row 6 agad.
0: Si Norberto, ano siya? Be the bigger person.
1: Obi, ako din yung parang, hindi naman ako effect. Kailangan nating ma-offend, alam mo kung saan, dun sa...
0: Context.
1: Context mismo.
0: Dun sa context,
1: na
0: not because...
1: Na tayo daw ay puppet.
0: Oo, puppet, we're stupid as well, di ba? Pero hindi ka ma-offend, anong animal na ginamit mo? It doesn't matter kung monkey ba yan, daga pa yan, whatever. But the context of the AI video, yun yung offensive. Kasi we were really belittle on that video. Right?
1: At saka... Tayo nga, dinadayo nga natin yung mga unggoy, di ba, sa circus eh, no?
0: What?
1: Saka may laro pa tayo no bata tayo. Alam
0: monkey,
1: mo yung...
0: Monkey.
1: Hindi, alam mo yung sa video game, yung
0: unggoy
1: na lumulusot
0: right
1: sa bilog.
0: Parang Mario yung naririnig ko.
1: Hindi Mario yun.
0: Alright. Yun. So again, may mga taong, it's not really offensive, whatever, kahit ano pang animal nga gamitin mo dyan, kahit pa nga dragon ang gamitin din dyan. Pero, kung ang Pilipino talaga may ugali, minsan kasi, I mean, imaginein mo, yun yung tingin sa atin ng ibang bansa. The reason behind that for me is, one, is because of the government.
1: Actually, right?
0: And us then, us Filipinos.
1: Wala akong mako-comment dyan kasi hindi naman ako affected. Sabi ko nga, yung bato, pag may nambato at hindi ka naman tinamaan, hindi naman ako mukhang unggoy, no?
0: Hindi nga yung unggoy. It's the context of the video.
1: Eh, pero maraming ang netizens ang nagalit. Pati senador.
0: Dahil
1: daw kinumpara
0: alam
1: tayo
0: mo,
1: sa unggoy.
0: Alam mo, Senate, wala kang karapatan magalit. Una sa lahat, can you fix what's ever happening there in the Senate?
1: Pero wag kang magalit. Meron tayong texter galing kay 3873. Hello, good afternoon. Good afternoon, good morning na, 11:50 na. Ayan pa, shoutout naman kay Maria Luis Ann na laging gutom at kay Maria Lara Isabel na laging pagod. Gutom at pagod, parehas yan ang nararamdaman ko. Hello DJ Mia and DJ Angemar, pwede po bang mag-request ng Breathless by The Core?
0: Magiging breathless na ako sa galit ko sa comments and everything. Alright, so good morning DJ Mia and DJ Angemar. Pakiplay naman po ang Let the Joy Run. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan. Oy! DJ Bella in the house, mga ka-vice. We only have, it's already 55 minutes on the clock. We only have a couple of minutes with you guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. So what the F?
1: Oh, ano yung final thoughts? Final thought, pag kinumpara ka sa unggoy at hindi ka naman mukhang unggoy. Huwag ka ma-offend. Maraming positive traits ang unggoy, ha? Pero marami ding negative. Bahala ka na sa buhay mo kung paano mo i-accept. Pag magaling kang umakyat, kinukumpara ka sa unggoy. Diba? Pag mabilis kang kumain, kinukumpara ka sa unggoy. Pag tuso ka, kinukumpara ka sa unggoy.
0: True.
1: Kapag meron kang ginagawang hindi maganda, kinukumpara ka sa unggoy. Bahala na kayo.
0: Oo, kung hindi ka gandahan.
1: Pag tinanong ka, para kang unggoy, ang unang sasagot mo, positive, negative.
0: Which is which. Ayan. Sa ating mga kabayos, again, if hindi ka naman guilty or hindi ka naman tinamaan, then let it be. Pero by the end of the day, kung naisip yun na gawin ng China, it says a lot about our country, the government, and the people.
1: Kasi, at sa katandaan nyo, ang nag-alaga kay Tarzan, unggoy, ha?
0: Oo nga, tinan mo. Oh, banda huli, ang galing ni Tarzan. Oh. Anyway, sa ating mga kabayos, samahan nyo mamaya si DJ Bella from 12 noon to 3 p.m. This is your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: And we would like to thank you for joining us today. We'll be signing off at least just for today, and we'll be back with you next week again from 9 a.m. to 12 noon. This is, again, What the F, only here on your number one good vibe station,
1: GV 99.1.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, Amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola mga kababs, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And if you're ready for real talk, good vibes and some caution in life, listen to my program. That's gonna be from 12 noon until 3 p.m. this Saturday. And yes, mga ka-vibes, kayo ay nakatuned in sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Babala, bawal ang bad vibes today, ah. And again, mga ka-vibes, magandang hapon, tanghali, anong oras na ba? Yes, magandang hapon sa ating lahat. It's 12:27 p.m. mga ka-vibes, and sana ay tapos na kayong mananghalian. Ano bang kinain this lunch? Ako kanina nag-breakfast lang ako at hindi pa ako nagla-lunch. So mamaya na lang, late lunch na lang after my program today. So merienda na nun. Mga ka-vibes, nako, minsan no, hindi natin namamalayan na habang abala tayo sa ating pang-araw-araw na gawain, may mga batang sa halip na nasa loob ng silid-aralan ay nasa trabaho na. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng child labor sa ating bansa? Nako mga ka-vibes, may pinakahuling datos na inilabas ang Philippine Statistics Authority. Gusto niyo bang malaman? So mga ka-vibes, dumami ang bilang ng mga batang nagtatrabaho sa bansa noong 2025 ayon sa pinakahuling data ng PSA or ng Philippine Statistics Authority. Mula sa 861,450 noong 2024, umakyat ito sa 868,540 noong 2025. Ibig sabihin, mas maraming batang edad 5 hanggang 17 taong gulang ang napilitang magtrabaho sa nakalipas na taon. Nakakaloko, 'di ba? 5 years old, imaginein mo nagtatrabaho na. Dapat sa bata na 'yun naglalaro pa eh. Kapansin-pansin din na 61.6% ng mga batang manggagawa ay mga lalaki, mga baby boy. Tumaas din ang labor force participation rate ng naturang age group sa 3.1% mula sa 2.7% noong 2024. Karamihan sa mga batang ito ay nagtatrabaho saan? Sa service sector. Gaya ng pagtulong sa mga tindahan, kainan, at iba pang negosyo. At sinusundan naman ito ng agriculture at industry sectors. Bagamat may ilang kabataan na nagtatrabaho upang makatulong sa kanilang pamilya mga ka-vibes, paalala ng mga eksperto na mahalagang maprotektahan ang karapatan ng mga bata. Dapat pa rin maging prioridad nila ang kanilang pag-aaral, kalusugan, at ligtas na paglaki para magkaroon sila syempre ng mas magandang kinabukasan. And mga ka-vibes, ito na nga ang aking mga babala para sa inyo today. Ito na ang aking unang babala. Mga ka-vibes ha, huwag tayong mang-judge kaagad. Kasi hindi lahat ng batang nagtatrabaho ay tamad sa pag-aaral. Minsan kasi dina-judge natin, oy, ba't hindi ka mag-aaral? Bakit ka nandyan? Kasi mga ka-vibes, marami sa kanila ang napipilitang magsakripisyo dahil sa hirap ng buhay. So bago tayo manghusga, mas mabuting unawain muna natin ang kanilang sitwasyon. Hindi natin alam ang laban na kinakaharap ng bawat pamilya, diba? Ang kaunting malasakit at pangunawa ay mas makakatulong kaysa panghuhusga.

Diba? Mga ka-vibes, nakakaloka, no? Imagine, 5 years old, nagtatrabaho na hanggang 17, na dapat ay nag-aaral pa or naglalaro pa. Diba? Imaginein mo yun. So mga ka-vibes, ito ang ating question for today. Kung may mensahe ka para sa mga batang kasalukuyang nagsisikap para makatulong sa kanilang pamilya, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Any words of encouragement, mga ka-vibes, na something like, kaya mo yarn, laban lang, makakaangat din tayo, ganon. And kung may gusto ko rin, gusto nyo rin i-shout out yung mga magulang nila, pwede rin, mga ka-vibes, go lang. So mga ka-vibes, dito nyo yan iti-text sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, makakasama nyo nga ako from 12 noon until 3 p.m. today, spinning only the happiest hits to keep your spirits high and your energy flowing this beautiful Saturday afternoon. Mainit sa labas, no? On the way from Nueva Ecija to Pampanga, mainit. Pero okay lang naman, wag lang umulan na sobrang lakas. Okay na yan. Balita ko nga magkakabagyo kahapon ba yun or ni isang araw. Pero thank God, hindi naman umulan sa amin. Ewan ko lang dito sa Pampanga. Hindi naman din siguro, no? Ayun, mga ka-vibes, whether you're chilling at home or on the way to your weekend vacation destination, get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long. Ayan mga ka-vibes, because it's a Saturday, so good vibes lang tayo today, okay? Huwag nyo muna isipin yung trabaho nyo, oo. Mag-enjoy muna tayo and mag-party-party with me, DJ Bella. And ito na nga ating next song. Mga ka-vibes, this is Beautiful Girls by Sean Kingston, playing only here on your number one good vibe station, GV 99.1, Your Good Vibes.

All of Mocha Vibes, kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes. And the music that's playing on the background is the song Teenage Dream by Katy Perry. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang kantang ito ay hindi lang tungkol sa teenage love? Sabi ni Katy Perry, gusto niyang iparamdam sa listeners ang excitement at kilig na parang first love ulit kahit adult ka na.

At mga ka-fives, kung mapapansin nyo yung kanta, no? Wala itong komplikadong lyrics. Simple lang, pero sobrang relatable. Kaya hanggang ngayon, favorite pa rin sa road trips, throwback playlists, at karaoke. So take a chance and go. Marami ang nagsasabi na kapag naririnig daw nila ang Teenage Dream, bigla na lang naaalala ang high school crush nila. Ikaw, sinong naaalala mo? At ang kantang ito, mga ka-vibes, ang isa sa mga dahilan kung bakit naging pop superstar si Katy Perry noong 2010s. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-iconic niyang kanta. At alam niyo, mga ka-vibes, hindi naman kailangan teenager eh, pa, 'di ba? Para ma-enjoy natin yung teenage dream. Minsan, reminder lang ito na huwag mawala ang pagiging masaya, spontaneous, at marunong kiligin sa buhay.

speaking of teenage, yung mga teenager, di ba, nabanggit ko nga kanina, may mga bata na edad 5 taon hanggang 17. O teenager pa yon mga ka-vibes, na imbes na mag-aral, ay nagtatrabaho na. Oo, imbes na kiligin, ayan, nagtatrabaho na sila. So mga ka-vibes, ito na yung aking pangalawang babala para sa inyo today. Ang pagtuturo sa mga bata ng sipag at responsibilidad ay mahalaga. Alam nating lahat yan. Pero tandaan natin, may malaking pagkakaiba ang pagtulong sa bahay at ang pagkatrabaho na nakakaapekto na sa kanilang pag-aaral, kalusugan at pagkabata. Mga ka-vibes, ang pagiging bata ay minsan lang sa buhay nila. Dapat meron pa rin silang panahon para matuto, mangarap at maranasan ang saya ng kanilang kabataan.

Kavibes, kung may mensahe kayo para sa mga batang kasalukuyang nagsisikap para makatulong sa kanilang pamilya, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Or maybe may message ka para sa mga parents ng mga batang ito na 5 years old hanggang 17 ay nagtatrabaho na kaagad imbis na mag-aral, maglaro, mag-enjoy. Anong message mo mga Kavibes sa kanila or sa kanilang mga magulang?

0: Ay, eto na mga ka-vibes. Ayan, may kasagutan na tayo. Mula kay Norberto. Hola, Norberto. Kamusta ka naman dyan? Namiss ko yung mga chat mo, mga messages mo. Sabi ni Norberto, hola, DJ Bella. Ang tip po na pwede kong ibigay sa mga batang nagtatrabaho, magtabi po sila ng pera para sa future nila and matuto po silang mag-ipon. Yung ipon na sila lang ang nakakaalam. Ay, so ibig sabihin, Norberto, huwag ipapaalam sa magulang na may nakatabing pera. Ganun. Secret lang. Oo. At huwag ibuhos lahat sa kanilang pamilya o sa ibang tao. Yung naipon nila, DJ Bella, gamitin lang nila pag nasa hustong gulang na sila or wala na silang inaasahan kundi ang sarili na lang nila. Palaguin po nila ang mga naipon nila. Huwag maging bulagsak sa pera. Samahan din ng dasal. Salamat po. And thank you din sa'yo, Norberto. Gusto ko yan, magtabi ng pera para sa future nila, no? Oo nga, tama yon. Pero sana hindi makita ng magulang nila kung saan nila tinago, Norberto. Secret, maglagay sila ng secret nila, gayan. Oo nga, no? Magandang idea yon. Pero 'di ba, dapat sa edad nila na 'yun, hindi nga sila nagtatrabaho eh. Dapat 'yung mga magulang talaga 'yung nagpo-provide, nagbibigay ng allowance, ng budget sa mga bata, 'di ba? Para sa school. Oo, tas konting, you know, mga toys, mga laruan, oo, basta 'yung mga sports na ma-enjoy nila, 'di ba? Hay, sana talaga lahat na lang tayo mayaman. Para wala na mga bata nagtatrabaho, no? And may message din si Gretchen from Porok, Pampanga. Good afternoon, DJ Bella. Pa-play naman po ng Sweet Like Cola. Ay, wow! Parang ang ganda ng kanta na to. Sweet Like Cola. Parang kasing sweet ni Gretchen ng Porok, Pampanga. Sweet ba si Gretchen? Sige, Gretchen, ipiplay ko yung song na yan para sa iyo today. At kung may kasagutan ka nga din dun sa ating question for today na anong masasabi mo dun sa mga bata na sa kanilang edad na 5 taon hanggang 17 ay nagsusumikap na para makatulong sa pamilya? Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Or baka sa mga magulang nila, oo, pwede rin naman. Para dun sa mga magulang, anong gusto niyong sabihin sa kanila na baka nakikinig sila today at marinig yung inyong mga sasabihin. And mga ka-vibes, yes, so keep sending your answers mga ka-vibes sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And makakasama niyo ako until 3 p.m. so dyan lang kayo, wag niyo akong iiwan. Ayaw mag-isa, oo, ako lang mag-isa ngayon. And mga ka-vibes, ito na nga ang ating next song, ang requested song ni Gretchen ng Porok, Pampanga. It's Sweet Like Cola by Lou Bega, playing only here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.
1: Can I have your attention please for one more time?

Vibes! Kayo pa rin na nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station, GB99.1, Your Good Vibes. Give me the time of my life. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang kantang Time of Our Lives ay inilabas pa noong 2014? So, mga 12 years old na rin siya. At ang mensahe nito ay kahit maraming problema sa buhay, mahalagang humanap tayo ng pagkakataong magsaya at enjoy ang bawat sandali. Pero kung iisipin natin, no, medyo nakakalungkot din kapag ikonekta natin ito sa ating topic ngayong araw. Dapat sana yung mga batang 5 hanggang 17 taong gulang ay naglalaro, nag-aaral, at gumagawa ng masasayang alaala, talagang having the time of their lives. Ngunit sa realidad, may ilang bata na napipilitang magtrabaho sa murang edad dahil sa kahirapan or iba pang sitwasyon. Kaya habang pinapakinggan natin ang kantang ito, mga ka-vibes, sana maalala rin natin na ang pagkabata ay hindi dapat minamadali. Ang oras ng mga bata ay para sa pangarap, pag-aaral at paglalaro, hindi para sa mabibigat na responsibilidad ng mga matatanda.

And yes, mga kabars, we've got 6 minutes left. And yes, it's still me, your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And I just want to say thank you for letting me be part of your beautiful Saturday afternoon. And mga kabars, it's been a blast spinning the happiest hits with you from 12 noon until 3 p.m. today. So mga kabars, whether you're still relaxing at home or nandyan na kayo or on the way pa lang sa inyong weekend getaway, keep those good vibes going. And syempre, bago ako magpaalam, no, iiwan ko sa inyo yung aking final babala. Mga ka-vibes, bilang isang komunidad, hindi sapat na maawa lang tayo. Mas mahalagang magtanong tayo, ano ang pwede kong gawin? Hindi naman kailangang malaki ang kontribusyon natin para makagawa ng pagbabago. Minsan, sapat na ang pagbabahagi ng tamang impormasyon, pag-uulat sa kinauukulan, kung may pang-aabuso, or simpleng paghimok sa isang batang huwag sumuko sa pag-aaral. Kapag sama-sama tayong kumilos, mas marami tayong mabibigyan ng pag-asa at pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan.

And mga ka-vibes, I'm gonna leave you with this song na na-request ni sino ba to? Ayan, walang pangalan but may number. Syempre, from 0567 GV99.1 Request Matilda by Harry Styles. From ayun pala, si Dudes pala ito. From Dudes ng Porak, Pampanga. Thank you po. And yes, thank you din sa'yo. Ayan mga ka-vibes, maraming salamat sa pagsama sa akin mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ngayong Sabado. And yes, makita-kita ulit tayo next week. Dito lang yan sa inyong paboritong Good Vibe Station, GV99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Pabili! Pabili po!
4: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
5: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Halaga lang, ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos.
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, Amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ko?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
10: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
6: Nasa ibaba.
11: Oo, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: imagine ko, nag-uusapin dalaway.
1: Ano sinasabi ng isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

0: kaapat. Salananku, kasalananku mabayat. Ulinitay panigapuku kang Duwana Maria ang kapilan mang birhen. Sablang anghel ang pong banal at kekayo kapatag. Ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutang. King Diyos sa lubos may paya, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, dingusan mo laking pakalulo mo, reting talasuyo mo, at malugot mong itugtog ing dakal mong kalam karela, banking malablab ng kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, pagparati lang tutupad mitnong kaingatan, kaling kautusan mo. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, amalipie at magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang ibot, King Libruning Kabiasnan. Alang aliwang Diyos, subalike ako, amakisabal, king sabla-sabla, ang nukenu, sukat mong patunayan, king kapilan man, e kapasinalang minatol, mit mong katuliran. Ingkerang sikanan, ya ing sibul ning ustisyo, ing kayupayan mo, babo ning sabla, gagawan na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo ing kerang sikanan, nung tututulan do, ing upaya mong miran. Dapot agyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kerang atol. Ing kerang pamamahala, e magdalang kahigpitan. Uling buryan mo, tambing na nga tsuke ko, ing kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tiro me ing kiyakang balayan, ing sukat lang pakit ganaka ring makatuliran. At kiyakang anak, diriran mong maragul akapaninayan, babiyakang dalan, king kapanisyan, para ka ring karelang kasalanan. Ing amano ning ginoo,

dalit papakibat. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanako, O Diyos. Ikang mayap at mapamatawad, damdam ka kanako, O Diyos. Ikantataya po.

Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo karing sablang mamawas ke ka, mipnukang lugod. Ginoo, dalangin ko ke ka, sana pakiramdaman, ingka kong dalong ke kasanang tingiran.

Ding bansang kekang lelangan, kekalumapit la bansamba, at munye kapurian king kekang lagyu. Mayupaya ka at darapat bage amakapagmulala. Bukod mong ikaing Diyos at alanang aliwapo.

Dapat ikaw, O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Mapibabata ka at parati kang malugod at tapat. Balikdan mo kusa at lunusan, kening kekang talasuyo, ipagkalub mo ing sikanan.

Pamamasang iba't kingsulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, darating yo ing espiritu, bansaw pa nakatamo, uling tao tamong may na, uling etamo manbalo nung makananutang manalangin. Dapot ing espiritu ya mismo ing magparalampo, arapaning Diyos para kekatamo. King dalung ayraman apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit ang ganaking kabubusala ning puso ning tao. Balo na ingatyo king pilubloba ning espiritu. Uling ing espiritu yaing magparalampu king arapan ning Diyos. Alangalang king keyang balen at agpang king kaburiano. Ing amano ning Ginoo.

Awsan ta kayong kakalaguran nga naning Ginoo. Uling sablang dimdam ko, ikang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo.

0: Ing ginuman tabi a kekayo.
1: At keka ante mo rin.
0: Amamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo.
1: Ligaya keko o Ginoo.

King panahon na ito, silitanya namang Yesus karing tao, ing metong pang talimhaga. Ing kayarian ng Diyos, kawangis nening metong ataong sinalbag maya pabini, king kayang asikan. Misa na bengi, kabang matutudlaring sabla, di natangya ing kasalang na, at sinalbag yang bining marok, adikot busal ning trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memunga ing trigo, dinto mo naman ing marok adikot. Inyaring alipa ning menasik linapit lake at ngara, epuwari mayap abini ing silbag yugino. Makananong mika samot diko tamarok. May kibat iya, depatana yan ning metong akasalang. Kitang daring keyang alipan, buripong putputan mi ing dikot. Aliyo nga ng may kibat, magkangking pamamutputyo, pati trigo, tuki. Paburen yung parehong tumubo ang gaking panahon ning papalot. Potang oras ng palutan, sabihan nyo ka rin talapamalot, tipunan yung mumuna ing dikot at sakayo aptasan at tulukan. At tipunan nyo king kakong kamalig ing trigo. Aliwane man ing talimhagang selita ng Yesus karelanga na, ing kayarianing Diyos, kawangis ne ning metong abutul mustasa, adela ning metong atao, at saka at tenam ne kingkeyang mulahan. Peka malati ang dili ka ring sablang butul tanaman, dapat pamanubo na iya ing peka maragul dili ka ring sablang gule. Maging metong iyang dutong inya makapanyale laring ayop ka ring sangana. Selitana na lang metong pangtalimhaga nga na, ing kayarianing Diyos kawangis nening labadurang sinamot ning metong o babae, kingatlong takala rina banang papagalsan ing masa. Selita ng Yesus iting sabla karing tao, king kapamilatan ding talimhaga, king katunayan e apitasang migsalita karela, nunemo king kapamilatan ding talimhaga, makanyaning depatana ban matupad itang inulaning profeta. Magsalita ko karela kapamilatan ding talimhaga. Sabian kula karela ding bage mililihim ibat paking pangalalang ning yato. Kaibat nanita, likwana lang Jesus ding kekaldan at sinalang yaking bale. Linapit lakeya ding alagad na at ngara, nano ing burinang sabian ning talimhagang tungkul king dikot busal ning trigo. Nga nang mekibat Jesus, itang sinalbag maya pabini yaing anak ning tao, ingasikan yaing tao, yato. Ing maya pabining silbag na ilaring taong pagarianing Diyos, ating marok at ikot ilaring taong sasakupaning diablo. Ing kasalang asinalbag king bini ning marok at ikot yakabuding diablo. Ing pamamupul yaing kapupusaning panahon, ading talapalot ilaring anghel. No makananong titipunan da indikot at kaibat durulokanda, makanyan muna maning malyari king kapupusaning panahon. Itubod nala ning anak ning tao ring kayang anghel, at tipunan dalangan at simen king kayang kayarian, ding sablang babye pamikasala karing tao, at ding sablang darap at marok, at iyugse dalangan king mikakalukong pugun, kanila tumangis at mitigis ayipan. Ding banal naman, sunlag lang ang tingal do, king kayarianing karelang ikpa. Itang ating pakiramdam, makiramdam iya. Ing maya pabalita, ning kekatang kaligtasan.

0: Spy po, good morning kay kayo ngan. Sige po, pakigritse po yung kasiping yung good morning, ne po. Anya pong mi ka pormero kong parokya in 2007, mi assign ko King Mexico, King San Vicente. Halos po, karing EMDC karin, Ortelanula, ne po. Atin lang asikan. At maralas ng kukwento no makanano ing karelang gagawan karing karelang asikan bayo lang salbag pale ne po para numan te pa kanu ing asikan da bayang lambot agabun ne po kaybat kantare gambulan araruan ating gagamit damulag ating gagamit traktora ne po kaybat aswende ban kanita masimut ing dikot nepo pakasimutanda masalese ing gabun ban alakodangan ing dikot at kimit nung sipag at tsaga gagawan da puiti bayula salbag bini o pale nepo kaputi nga pansinan ko po agyang pekasadyare ing asikanda potang tumubo ing pale at daguliti atin pamuring tumubong dikot. Sabi da rin Ortelano, sabi da rin EMDC ka rin, talagang makanya na mo nga na. Kaya be, King Obrami yan. Emo naman talaga lako ing dikot. Nung masora ka, masambu ka nga, kaya magbuisit kam. Balura agyang peka linis dani, peka simut daning asikanda, atin tumubong dikot. Nepo. Pero, they will not stop doing what they are supposed to do. Ing manyimut lang, ing manararula, at daragdaganda po, ing sipagda. Itapong kwento ngayon, itabalamo makanyan yung kwento na ning Ebanghelyo, nepo. Ni makaba ng talimhaga. Ingkutang daring alagad, tinuot ating dikot. O ba't ating kayabe dikot, ing tinubo. Putputan me, na aliyo. Nga na ning Panginoon, nung ali, tuki muna maning, ing trigo. Eko pay stress nga nawari, karening kayabe na, ikopaisora, talagang kayabe, yan, king pamananaman, nung pakiyabaran mo, at putputan mo po, tatuki ing trigo. Makanya niya yung amanwana ng gino, there will always be weeds among the weeds. Sigurado ating tumubong dikot. Sigurado ating samot. Kalupatan mo, nepo. Alang taong perpekto. Nga naning kaduang pamamasa at intamungan kainan. Alang pamilyang perpekto. Alang relasyon na perpekto. At alang parokyang perpekto. Siguradong ating lunto dikot, nepo. Siguradong ating samot. At ing babala kay katamo, ing balang metong kay katamo, posible yang maging dikot. Nepo. Bakit? Uling atin tamungan kainan. Nepo. Atin tamungan kanya-kanyang kamulangan at kabolangan. Nepo. Atin tamungan kakulangan. Posible tangan maging pasaway. King pamilya ilang awasan taong black sheep, nepo. Deng bulagsak. Makanyan mo naman king barangay, deng mangulo, deng sirama tulid, nepo. King parokya, reng maindredos, nepo. King gobyerno, deng korap, o kakitala po, reng mapagsamantala. Agyang nuka rin ating dikot, nepo. at agpangking kinong Yesus, makanya niya ing kayarianing Diyos. At chulang pareho ding trigo at ing dikot. At chulang pareho ding mayap at ding marok. At palagay ko naman po, mas dakala palak ding mayap kesa ka rin dikot. Mas dakal kayo. King pamilya na yung kaya meto nga duha. King barangay di taklamo. At maralas ding mayap, ding matino, ding masalese, ilang manupaya, karing dikot. Karing sirama tulid, karing bulagsa, ilang manintindi, pagpasensyan la, at nengkay pangadi. Bakit mo nepo? Bakit? Ot ita mong dakal, ing sukat manupaya, at manintindi karela. Simpli apo yung pakibad, kasi uling kulang la. Kasi uling ilamatino. Nung patulan mula, nga rin matua, maglupa kang siramo naman. Maganyan niya naman yung gino. Nung putputan niyo nga na, tuki pati ing trigo. Nung patulan mula, rin pasaway, milako katino, nga nawari ng gino. Maputput mo naman, ingke kang kayapan. Anya maralas, ing pamanupaya, iyang gagawan tamo. Ing pamanintindi, sa suglungan tala. Ing pengari, agyang, nuya pa kapasaway, ing anak na, eneya tabili, eneya sakwil. Nepo. Nya, ipanalangin tamo po, isundo tamo yung pamanupaya. Yung pamanintindi, karing pasaway, karing magkamali, karing papalpak. Kanita, e masambuting kayapan. At yung karing tekatang pilubluban, yung lalong dakal. At kanita manibabo, ing kaburiyanan ng apong gino, yung kayapan. At kanita mamunga muna mang dakal pa. Dakalaganak ka, dakalalugod, at pamisasan metong. E tamo papaburin masambot ing tenam ng kayapan ning apong gino. King mumu ng pamamasa, king libro ning kabiasnan nga na, mayuyupaya yo ing gino. Ing upaya na mayayakit, king pamanupaya na, at king ganakana king tao, banting upayang ari na ning pag-asa. Kapanayan, ban magbayuya puso, magbayuya pie. Anya po tang panupaya tala ring pasaway, ring dikot. Po tang pakitin dyan tala, lalo na po tang daraptanan tala pang mayap, susuglungan ng karelang kakulangan o patawaran ng karelang kamalian, papakit tamo ing mas mayupayaya. Ing mayap. Mas masikanan niya ing gusto. Mas manibabo ing masalese. Papakit tamo ing upaya ning grasya ning apong gino. With the hope na bahalang aldo magbayula. Ni mas masla kaisipan at mitauhan la. Tilaman bahalang aldo akilala ra ing kayapana ni nga pong gino. Ngara po rin aliwa, masamang damo, matagal, mamatay. Masamang damo, matagal, mamatay. Rin aliwa sa sariyan din po ba ang kumabalabi, masamang damo lang. Again, bakit mo na po? At masamang damo, matagal, mamatay. Dirinan lang takalapanahon ban makapagbayo lang. tininan na ng dakala panahon, ban medinal lang chance, sa lese. Sana ilaman, balang aldo, yun ang maging dikot, yun ay maging mayap nung tanaman, amamunga. Sabi ko po nandin, alang perpekto, kaya katam, candidates tamungan, maging dikot. Uling atin tamungan kasing kainan at kakulangan, magkamali tamungan. Alang taong purong mayap, atin tamungan samot. And let us not easily judge others. Uli mong dikotya. Uli mong pasawaya. Ega manus ga, uling ka mo naman, posibli kang maging dikot. Ega manus ga, potay kaman, maputput ka. Instead, be tolerant. Maging mapanupaya. Maging mapibabata. Be understanding. E kusintirul. Inga pong Gino, inglawe na kaya katamo, tutubo. Nepo. Tutubo. Magbayo. O inimpuntuda rin ang adwang malating talimhaga ng Gino. The parable of the mustard seed. Ang papaitang parable of the yeast. Nepo. We are all capable of growing. We are all capable of learning. Inga pong Gino, makanyaning lawe na kaya katamo, tutubo. Magbayo at nyapin asneng kapibabata kay katamungan. Nyapin panayan ng pagkalub kay katamu in kayang kapatawaran. Maralas pagpasensyan na katamu. Maragulya kasi pag-asa kay katamungan. Uling nasahan na ing mamunga tamong dakal akayapan. Ban manibabo at magari ing kayariyana kay kabana ning Bietam. Amen. Talagata. Sasalpan tayo ko ing Diyos ikpanglubos may paya. Inalangking banwat yato. At ng Yeso Kristo ang anak ng buktong aginutamo. Pingaglig ng paya ning Banal Espiritu. Ibait ang Nuna Mariang Birhen. Pinasalag ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus mete at mikutkot, tinipaya ka rin mete, ingatungal do sinubli ang mebi, pepaita siya banwa makaluklok, wananing Diyos, ikpang lubos may paya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabie ang ponmega mate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasupirang mering mete, at King Bi Alangango. Amen.
1: Maralastang panyubukan ing mua ning Diyos dapat mabagal niyang imwa at malaguang mamatawad. Paduanta kay amisan pa, itubod niyang kayang espiritu ning pamamatawad at pamakipagkasundo karing sablang tao. Matamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Paraking Santa Iglesia, laluya sanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Para karing pamuntok karing sablang balitang, bitbitan do sanang mit mong kapibabatan at tiyaga, ring kasakitan ning kiyakatang panahon, at manatili ring panimunan ing balayaning Diyos, king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan. Ipanalangin ta, King Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Para karing mga siyas na pusong palpikasalo, makombertila sa aking Diyos kabang atin pang panahon. Uling King Aldoning pupul, binanang matauli, Ipanalangin ta aking Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
3: Para kikatang at tsuketi, alikas ta sana king dapat, ing paniwalan, ayat tsukaring puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ning lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, relihiyon o kabilyan king die. Ipanalangin ta aking Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Hakakit mo o Ginoo ang aking kabubusalan ding kekeng puso, balo mo nung nuna ang ti lalabanan ning ke kaming ketasan, paginakit at kailan kapanupayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod me ke kami ing ke kang espiritu ning lugod, pan makapamatawad keng makabuklat at pilubluban, at apasulungan ming tunay kapayapan Kristiyano. Tinganadwan mi, King kapamilatan ng Kristong ginumi.
2: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, patangga para paning Dios, sigpang lubos may paya.
1: Tagapani sa aning Ginoo, iting daon, karing gamat mo, king kapuri ang puwani kaligaya, king lagyuna, king kasaplalata mo, at ng mabilong ng banal, akapulungan.
0: O Dios, sa igpami, kaya babanalan mo, Lord, ang niyayaliwang ay, ning matuwang tipan, king kapamilataning metong agana pa sakripisyo ng Kristo ng anak mo, tanggapan may sana iting sakripisyo, iyong pangdake ka, ring talasuyo mo, at babanalan me, antimono makanano meng tinggap, ingay ng Abel, ban ing daraw na ning sikakataw, king ikaligaya ning kadiyosan, magsilbing makakabos karing sablang tao, itinganadwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo mantabe ake kayo.
1: At keka antimurin.
0: Yat na yoring puso yu.
1: Makayat na no, King Ginoo.
0: Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos, tam.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunay pin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos. Ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o Ginoo, banalaig pa, Diyos sa malugod at maganaka. Keka kami mabibie, kikimot at manatili, at king pamibie-bie mi keti pakingyato, emu ing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunengeni pa, mirininan kami na manwaga tungkol king bie elananga. Ngayon nga tunalake kami ring peka mumunang bunga na ning espiritu, ape pasubling me bie kang Jesus, panaligan mi, king misteryo ning pangakabus, maging ke kami yang alang kayangganan. Ulinita, pasalamatan da ka, at kamberdaring anghel, papasyag mi ing parangal ke ka, ngamingan pupuri.

Ikapining banal o ikpa, ika ing sibul ning sablang kabanalan, ulini tay panigapumi itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titipang ambun, kreting ayin mi, at babanalan ala, para ke kami gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamailas at kamatayan na, kinuwaning tinape, tepasalamatan ang katpinuri, piraso na yung tinape at dinwang niti ka rin disipulo na at ngana, kwanan niti kayungan at mangan kay kwaniti, uling itiya ing katawan ko, amidaon para ke kayo.

Makanyan mo naman, kay Bat naningapunan, kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang niti ka rin disipulo na at ngana, kunan niti kayungan at minum kayo kaniti, lingiti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo itiking pamigaga na kayo kanako.

Inyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ating pangasubli ng mebye daraon mi yakeka iting tinapin ng bie pating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Kanakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugut, kambe ng leyo ikalabing apating papami, i Florentino ing arsobispumi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo. Kanakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula ding sablang mayangon na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king bielananga, ban kambenin wala Virgen Maria, induning Diyos, kamben ang San Jose, ing esposo na, kambering wan mong apostol, lalong-lalo na isang Santiago, ading sab, ading sab,

Ikabos mo kami king sablang maroko ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitong ligaya ning talapangabos mi, Hesukristo.

0: Huwag pa ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan at pisan metungan agpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Payapaning ginuman tabi sa kapilan man kekayungan.
1: At keka antemorin.
0: Yang pang tayo pang wagan ng kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekayungan.

0: Nyoya ing kordero ning Dios, nyoying milalako king kasalanan ning yato, nuan laring maiyawos king apunanan ning kordero.
1: Geno, ek matampang tanggap keka, tapit niya kasmiyeng amano mo, kumayap na ako.

0: Manalangin tayo. O Diyos, o Ginumi, mantabi kang mipnong pakalulu, king balayan mo, at ikaming biryan mong biburan karing banala misteryo, papalyaryan mong ipat king sadyang bie palpikasala, idalagit kami, at mandatila king panibayong bie. Diyadon mi king kapamilata ng Kristong Ginumi.
1: Amen.
0: Uluko po sagli para king.
1: Maya payabak po kaya katamungan at intamo pong second collection para king Filipino Mission. Magaganap na po ing novenario para ng alking kaya katamong patulunan is Santiago Apostol po tapong alas 4:30 ningkat panapon ing kaya katamong novena kay Batuki po ing banalamisa itang alas 5:30 ningkat panapon. King July 25, 2026, Aldo, Sabado, pagmasusyan tayo po ing Solemnidad ng Santiago, Apostol ng Ginuta mga Jesucristo, ing patulunan na po ng Balen Betis. Ibat po King Betis Fiesta Committee 2026, aalok dala po kaya katamu ring raffle tickets ang mamalagang 100 pesos. Dito po para laking aktibidades ang PON proyekto para king darating ang kafiestan, para karing bisa pong sumaup o mamie personal donation, at chula po ring mapila ng miyembro na po ng Betis Fiesta Committee, kikikatamo pong arap ng pisamban. In partial draw po maganap yung October 25, 2026. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 20,000 pesos. Third prize, 10,000 pesos. Antimurin at intamo pong Apulong Consolation Prize na mamalagang 2,000 pesos. Inkikatamo pong Grand Draw, maganap ya po King January 10, 2027. In first prize po, 200,000 pesos. Second prize, 100,000 pesos. Third prize, 50,000 pesos. At inya rin pong Apulong Consolation Prizes ang mamalagang 5,000 pesos. Iba't po king kakatamong opisino, karin pong pabinyag king daratang akafiestan itang July 25, malyarita na pong palista king kakatamong pong opisino. Antimurin, at intamo pong mass wedding king daratang October 6, 2026, itang Aldo Martis, para karing epakinasal ang pong bisa pangkasal, malyarita mo pong makipag-ugnayan king kakatamong pong opisino. At antimurin po, din kaya katamo pong oras na rin kaya katamo pong banalamisa king kafiestan itang July 25, itang alas 4 ng abak, alas 6 ng abak, alas 8 ng abak, alas 10 ng abak, alas 12:30 na po ng gatpanapon, alas 4 ng gatpanapon, at itapong alas 5:30 ng gatpanapon, panimunan na po ng kaya katamo pong arsobispo iamong dong po. Dakal pong salamat.
0: Alakata po. Ingino mantabi kay kayo.
2: At kay ka antemore.
0: Kondisyonan ako ng Diyos sa may payang ito. Igpa, ating anak, ating banal espiritu.
2: Amen.
0: Misa mi daw ne umeko king kapayapan.
2: Salamat king Diyos.
0: Salin ako pong tiket.